yẹ wọ ti o sọ bi no wan sọ bi no o dana si o wan dana si o ti sada bebe sanwo ni mi kama omi esiwa no lisa san wọ ti mami kai wo o si kai fi woman from bremu ni ene kai fi awon ti sọ awon ko mu nre bi mami sanwo yare dodo a ẹ bọ wo.

tun yung isa. Di ba sa may katrom? Adam na kuzi. Ara. Me tanka se mo ise me tato chan mi me ba so me katso se wo awadi nyawo ma wa tanfo da se woni mo nyanko point help me se awadi nyawo help me fa my worship wo so as you will be crying say wanim